Tanzo Hawaii me ke mele o e ku'u morning du ke kahi o ka'u mau mele puna hele na Larry Kimura I haku. A wahi ki mai no ka wā no ka pana aina o ke ia pule me ka mahalo I ko ka ko mauhoa ma Hawaii First Federal Credit Union. Ki pa iala ko ma ke kiko vaina o Park Ranch Maui mea ma ke kiko vaina o Hilo ma Hilo nei a a ole kako e poina ke ia manawa hiki ke ki pa iala ko ma Waikoloa. I kahi kela vahi o Waikoloa Plaza. O ka pana aina o ke ia pule aia no I Hilo, I ka pule nei wa wala o mau o kaimana no hala I haili puu honu ma ea ia ma puu ia vahi ma kai o ia puu kaulana o hala I. Ke ia pule e ho o mau ana kako I ka pii uka, I kahi o pe e pe e. Eia mai kama o lelo. O hina kamakua hine o Maui, kahi kupua kaulana ma ka mo'olelo kuuna. He kuku kapa kāna hana ma kahiana ma ke kahawai o Wailuku. O kuna he kupua mo'o oia a he hoa e nemi no hina. Ho'oluhi mau oia ia hina ma ka ho'ohiolo ana ina pohaku I lele ka hauli o kahi hina. Mea ole ia hana ia hina a pii ka velo o kuna. Ho'okahi po pahua kula o kuna I pohaku nui a pani ia ke kahawai o Wailuku o ka halana no ia o ka wai. I ka ike ana o hina I ka halana o ka wai, kahea kula ia Maui. Puoho a ela o Maui I ke kahea ia e kamakua a o ka holoa kula no ia o Maui a hiki Hilo. Pi ia kula o Maui ma ke kahawai a hahaua kula I ka e kahawai I holoho ka wai. O ka auhe e no ia o kahi kuna. A o Maui ke kahi e alu alu ana iaia, ua pe e o kuna I loko ke ki o vai I pakele a Maui. Ua kiola o Maui I ka pohaku vela I loko ke ki o vai a paila maila ka vai, a o ka hopena o ia mo o lelo, ua make o kuna I a Maui, aia no ke kinona e vai hoala I Wailuku. O kahi ki o vai ua kapa ia o pe e pe e, a mauno ka puapua I o ia vai, a hiki I ke ia manawa. Ano leila ia uko e maka I kai ana I ke kahi manawa ano kaka I kahi ko makou maka I kai ana ko humalihine. A oia ke kahi wahi e kua I makou I pe e pe e. A mamuli na e o ke ano o ia wahi a e kilo e a ole ia a kahi kupono. No ka au ana ke uho I ka po e mako kau ole a maka au ana a ka he wahi e a pili ai I na mo o lelo o na kupuna. Oia ka pana aina o ke ia pule o pe e pe e, aia I Hilo, me ka mahalo I ko kako mauhoa, ma Hawaii First Federal Credit Union, I ke kako o mau ana ia alana I kaihi kina. E ho o mau aku kako, e ia mai o nga palapalai, me nga mele ho o hano hano I nga hilo.

Ahe kupe ana ha maoli no ka hana ka wahine o ka lua oia ka ohana lem. Ia mai o Pandanus Club me ke mele o e wai anai no ka ohana ta'aka a me ka ohana Miguel.

He mele no kilia lawa o Justin, e kipa nei no ho ole hua ho iana I ko lawa aina I ka laa popo. Oia ora ia te a helm ne ke mele o lei kukui. A oia I nui nā paina ke ia kau, a oia I akahia pani ia ka makahiki kula, puka kula, mana pailike ole. E pale kana kako makaholo ana I o I anei, ke uho I makapō, I mea inu lama ana oe, e imi oe I kanaka e halihali ai e hoi hoi ai a oe I ka hale, I mea e malama I ka pale kana o kakua pau. E ho'omau aku kakou e ia mai ohui ohana, e ia ke mele o vaiulu.

Oye, o the blalas me ke mele o ki ala ka jeep. No, ko ukei kunane o Justin. Oye ke kahi o kanama mele puna hele. A wahiki mai no ka wā e nana I kako, ko ka kuma maka hoi, I ka lani, I ka mahina hoi. Kako o ia ke ia mahele o alana I kaihi kina e na hoa, ma Hawaii First Federal Credit Union. Hele ki pa yala ko ma e kolu wahi, aia I waikoloa, I waimea, a I hilo. O kia ka po o ole pau, ma kiana hulu o ho emi, ma kamalama o ka auna. A makalohe ana a mamua o ia ka ola, o ole, a ole mai ka I kahana. A ole pela ka mana o, a o kia ole pau o ia ka po iwa kalua kuma kolu, o ka po ia puni mahina, a ole paha kupono ke kanu ana a meka holo holo, Ia na e he wāmei ka I ke ia no ka, ka waile na hele hele paha, ka ho o mako kaupono ana. No ka mea I loko o na po e hiki mai ana, e hiki ana no ke kanu. Ano leila oia ka po o ole pau, ma ki ana hulu o emi, ma ka malama o ka auna. Kako o ia ke ia ma hele e ko kako maua, ma Hawaii First Federal Credit Union. Ia mai he mele no kahi hoa o na I lima gaisen. Ia mai ke mele oholei, I meni I ana.

Ahe nani no kahi vai lele o a kaka ke hi meni ia e genoa ke ave. A e vehe ana I ke ia holohope o a lana I kaihikina. Aloha nui o kou. O vau ke ia o ka vehi a hau oli I ke ia hui ana o kakou. Ma ane I ma keve kesa kesa. E ia ke mahalo akunei I kahi hui kako o kupa amau. O Hawaii First Federal Credit Union I ke kako o mau ana. Ia a lana I kaihikina me ka puina ole hoi ke kahua. I paamua I ko ka aha punana leo, me ko ke ia ka hualeki o nei o kebe kesa kesa. E o mai o kahu Dennis Kamakahi, me ke mele o pua hona.

A he mele kupono e pani ana I a alana I kaihi kina oia o kumuhula ke ali I rei shau me ke mele o ka uanoe anu hea. Mahalo ka noho pu ana mea ume ka vehi maane I maalana I kaihi kina mai ka hola e hai ka hola e hiku e ho I ho mai mea u ke ia la pule a e no na mele Hawaii ma ka ola loola o ke ia aina. E ia ke mahalo aku nei a o kou e ke ana I naho olohe a pē la pu anahua o Hawaii First Federal Credit Union I ke kako o mau ana I ke ola o ka olelo Hawaii maane I ma keve kesa kesa. A ole na e kako e poina he kahua ua kukulu I a paa ke kahua. Ma mua loa o ka uhana maane I no leila mahalo ia oe makela a mahalo I nga hua o ane I na kahi kahua leki o nei o keve kesa kesa. A pela pu ko ka aha punana leo ka ike ana he vaivai no keia ano. A polo kalamu e o ka pahu hopu hoi o ia ka laha o ka olelo Hawaii. A ike ia he olelo ola a ola ia ka kua pau. Ano leila e nā hoa I kule keua ka mai kai a hiki keia la pule a e.